0: Ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha.
1: Wa rakara ba mothapo ke a leboga motheletse malume sha o thobela tabagolo e reng ye re molaodi wa lekala la go tshetsana le taolo ya sepetepete mebile na artro ka mona province ya Limpopo ka tsa ga selete sa Vembe gift munyai mabalo tlhola kopane le boradi tekesi ka dropong ya mo kopane malabana le go fathu to tlhatlho ya ka fao ba ka shuma go ka gona le lekala la gabo se ke mara ga gore lekala le tsa baga tse gore di percent tse masome tlhano tsa dikotlo tse di ba o 30 ba di hwetsa go mebile ke ba sala tele melao ya tsela ba swanetseng go di lefe pele ga matšatši a masometharo pedi go efoga go golegwa monyai o reng ba ipeletša go bara ditekisi go netefatša goreng ba ela tlhokomelao ka moka ya tsela go efoga go ikhwetša ka gare ga mathata o reng ba go ba kere ore ba ba tshedimošo ye bjala ka ge ba leka go netefatšang gore ba fitlhiša ditirelo setšhabeng mmogo le go boloka maphelo kudu mo mebileng.
2: Ako
1: checka mo kuranteng ya rona e ka mo mrao. Re ga wa masepala wa selegae wa Bloemfontein Maria Thamanga o be a itetse la phala ga mole a them go ya go tlhakodisa seemo sa bana ba go ya le ka dipego ba rakilwe go mo ka le ga ela ga bo bona mara ga gore ba tlokofalelwe ke batswa di mingwa ga nyeme le so betlhano ya go feta go le bialo masepala o be o ithwele go ya go tlhola seemo sa bana ba mmogo le go leka go ka tlhakodisa bana ba o thamaga ore bjale ka mmasepala ba ya go netefatsa gore ba tsentšhaletse go mo seemong se sa go tlhobaetša ka go agela bana ba o legae la bona. Thamaga o a tlhaloša.
3: Se ke se lebeletseng kore maabane ke be ke bolela ka gae ke bolela le bana ba ka ke rile ke o boja mošomo wa ka mantibu mojela ore a ke bana a ke ngwana la ngwana nyana ba ba banyane ka re ba ta ba le moledi wa rena ka mogae ba khone o thoma re ba mo isha driving school la mathomo e ba mo isha driving school re donya ka ramotsia ka ra ana form 5 ra lebelela rena ke ba ba se pona le ba ba kwile ba EPWP rena ya o patla batho 7000
1: Mutereji ka go le lengwe mongwe le di barebare wa mokgatlho wa African National Congress ANC ka boripana ka province ya Limpopo ka tlase ga mmasepala wa selete sa sekhukhunetala mathope o tlhola eteletse pele lenaneo la go abelana ka mošomo wa go agiwa ga ntlo tikologong nyantswele motseng go lapa la ga Maseko mmogo le go abelana ka setulo sa go thetha go lapa la ga Mothapo go tswa tikologong nyamphileng ka tlase ga mmasepala wa selegae wa Elias Motsoaledi. Mokgatlho o reng se ke karolo ya ona ya go leka go isha ka bo ya ditirelo setšhabe mmogo le go kanafatsa maphelo a badudi ka tlase ga selete se moleledi wa mokgatlho Samuel Uwaneng o reng ba tlhile ba ba semmušo projeke ya go agiwa ga ntlo ka lapeng la ga Maseko morago gore ba lemoga gore lapa leong le go ga boima.
4: Moleledi wa rena wa legotla la gešo la African National Congress ka mo seleteng sa sekhukhune ntate Tala Mathope o be a teletse pele lona lenaneo le la go ya go dira seka ka mo lalapeng la ga Maseko seka sa go ya sa taetso ya gore lapa lela le tlo agelwa ntlo ka go le lengwe mogaši re be re na le seemo ka mola ga Mahloko goba ga Mothapo go tshwanetse gore le yena mohlomong re monyakele setulo sa go thetha gore ba lapa ba kgone go dira mediro e meng le yena re a shetse ka lapeng a kgone go šala gola le mola a kgona go ikela.
1: Re gatela pele motheletse ka tsa gore mapodisa ka mokakwa ile a thagotse leselo la go lota motlhala ba gonelelwa ba lesebesenyana bao ba mantšhwa go le molato wa go thuba ka mantlong tikilogong ya ga Mokgwathi maabane go ya le ka dipego tsa mapodisa ba gonelelwa ba tlasetse le go tsenela legae la modudi wa dinaga dišhile wa mengwaga ya 30 tshela fa go begwago ba mohutse mašheleng mmogo le sefatanaga moleledi wa mapodisa ka mona provinceng ya Limpopo Colonel Malesela Letwaba ore ba gonenelwa ba be ba sepela ka sefatanaga sa mohuta wa Toyota Quantum mmogo le paki Letwaba ore ba ipiletša go le manyo a ka bang le tshedimošo go e kgokaganya le mapodisa a kgausi mme le dinyakišišo tša bona di gare di tswela pele molatong o
2: baona le ba ba nna ba le sonisinyane bao ba sa tsebie go kwagala gore ba utswitse koloi ya molli e le go baki ya Toyota Hilux ya boleng bja dikete tse legolo le masome a matlhano tša diranta ka morago ga go hula baona le ba tšhabile ka dipisana tše pedi e le go Toyota Quantum le baki e tšweu lesolo la go tsoma baona le le tšwela pele mme yo a nago le tshedimošo ye ka thušago ka dinyakišišo a ka ikgoganya le motlhakedi wa dinyakišišo.
1: Motheletso wa Radio TF wena ntumelele ke go romele taba tša ereng ye ka go gopotsa le go go tsopolela tabakgolo mme yona e re molaodi wa lekala la go šetšana le taolo ya sepetsepetse mebileng na Atro ka mona provinceng ya Limpopo ka tlase ga selete sa Vempe o tlhoile a kopane le boraditekesi ka toropong ya mo kopane e malebana le go ba fa thuto tlhatlho ya ka fao ba ka šomago ka gona le lekala la gabo ke mafelo a ditaba tša ere ya bosenyaneng gomme ke ya go holofetša ke ya go boa moetšane go wena ka tša ere ya bolesome magagešo o na ke Brian Moganedi wa ditaba tša Radio TF Thobela.
0: Ditaba go Radio TF re ya go sedimoša.
5: I can't hear the music.
6: Turn up the volume and groove to the beat.
5: Give it some volume.
6: Because we bring you the ultimate musical showdown. Radio Tab, the station that listens to the people.
7: It's been a long time.
6: Whatever content you need.
8: Don't run.
6: Radio Tab, at your service.
7: At your service.
6: On 103.8 FM, the station that listens to the people.
9: 3.8 FM on your dial, 100% at your corner. Radio Tab, the station that listens to the people. Ye, ke a re tsusheng. Go Radio Tab, 103.8 FM,
10: e ka ba o nyaka go tseba ka tša temo segwera tša maphelo le diresipi tšeo o ka itlwatswago menwana ka tšona sefeto ke lenaneo la Are Itsošeng mošupologo go fihla ka labohlano ka iri ya bosenyane go fihla go ya bo12 mosegare Radio Tef setiši sa botheletša batho.

0: kona mo lejone re bontšha ka botse gore motheletši wa ratega motheletši wa batega se ke sone setiši sa go theletša batho radio tafano 3.8 FM betsotse seswaibele gona re tswela iring ya bolesomete brian moganedi re go lebogile wa raka ditaba tša iri ya bolesomete dintlha go tlo ba latela gona mo stationeng se seripa sa mafelelo sa lenaneo la are tsoše gore tafano 3.8 FM mo e le gore go re tswela pele ebile motlhomong ke bontshe gore re a feleletša motheletši wa radio taf mo e le gore o kana pele e le gore go wa tsena gona moramogala 015 268 2135 ke 015 268 2135 ke nomoramogala mo e le gore dipotšišo tše tlhano ke tše e le gore go di botšišitšwe tša tšedi la lekgono mo e ke dumelang go le kgola ga bo botse gore le ditopile tsona dipotšišo tše re ko gore na e ka ba e le gore go bao ba ditopile go ba reng ge bantši ba re arabela tsona dipotšišo tše tša tšedi la lekgono kudu ka ge e le gore re nyaka go kwa le go košiša gore go e ba mofenyo bamtlhe mongwe go e ba mothupi tša tšedi la lekgono tlana pele o re botsa gore na e ka ba e le gore ke kae mo e le gore o duma le go rata gore a wa dilo tše di išiwe gona gona motla mtlhe mongwe sekolo sa kgaoswane le mo e le gore go tswa gona mtlhe mongwe le sekolo seo se tseneng go gana fa gora ke tsene primary ya gore ke dumelele go gola ka botse gore dilo tse di tla ba thuša ebile gape di tla ba tswela mogola gona fa 0015 268 2135 ke nomoramogala gona mo stationeng se tsa go theletša batho gore le tafano 3.8 FM gomme ge re le gare mtlhe mongwe re ba re tlano kgatha ke mogala gona fa bo kansela re feleletša lena kansela Elizabeth Ratlhana belo ka modula setulo ka gare go community services gona fa re feleletša le lena re kwele ka mokgwa ba tloga go ba re tlhalosetša ka gona mafapha ka mokgwa a tloga go a dutse ka gona ma disaster management fire and rescue gape fa le ba risk management ka mokgwa ba tloga ba dibja le gore tlhalosetša ka gona mesong ya lekgono ga re tswalela lekgono re tswalela poledišano ye gona mo stationeng se sa go theletša batho le reng go ba theletše gona mo stationeng se
1: ke a leboa botikarabo ere ke tšee sebaka se ke lebohe batšea karolo ke leboe dipresenter tša rena ke re ditaba di a kwagala ere ke no bontšha ye nnyane ya gore bjale ka selete sa Capricorn District re be re no bontšha gore bathopa difoka ba rena a ona institution e ba tlilo kgona o e kgetha ya ka nte ya Capricorn re šoma ka di-institutione jaaka mogara Capricorn fela
0: aka le tlhantshwarela kudu ka ge e le gore a kere ke be ke bontšhitše gore re tla no re le kgaola mtlho bongwe re emogale a re lotšhen thobela
2: thobela le kae
0: re gona re botšha lena ka fa
2: aa re gona
0: ne
2: bolela le gabostadi ke ra totamiša batheletše le ngwana borangwane Dr. Rambi a ka moiwe
0: aga bakwile bakwile
2: a bona ne ke dire karabo e ke itsebang e ke gopolang le potšišo ore mollo o le setofong kwa makhura o tima kang
0: aga
2: ka gore ke rata dijose ke tseba ore aua o itima ka fatu ke ya o thapa ke yona karabo ya ka
0: eo kwa tša dipotšišo tše e le gore ba dipotšiši tša go naete motlhomongwe e le gore le ka e topa
2: e le ka di buseletša maybe dipotšišo tšeo nka kgone go kgotha mola le mola ka gore ke kole ngwana bo ragadi o lana founile ba rekele thabongkwana o arabile bontšhi ba tsona
0: aga tse dingwe tša dipotšišo tše e le gore go ba di botšišitše motlhomongwe reno bathakagedi moko gore na e ka ba le gore ke dife gona fao
3: potšišo tše dingwe re ka bošheletša ke gore na ge setše o le ka gare ga ntlo ye e leng gore e full of smoke goba e tletše ka yona smoko o kgona go tswa jwang o le safe maybe ye nngwe nka no gatelela gone gore na nomoro ela ya masetlapelo ge tšhetše o nyaka go founela ba masetlapelo nomoro ya gona ya toll free number e ka ba efeng ke a leboga
0: le dikwe
2: kantong o na le semoko ke tshepa gore ka mokgwa ke koleng ka gona ba re o tswa ka dikhuru o ya tswa ka lesea
0: wa
2: bugama ke mešhi
0: aa di kwagetse ge ba ile gore le re topetse yona e re tloga re leboga tšatši le botse ka mo go lena re lebogile
2: o leboga rena
0: le bakwele ka mokgwa batho ba badibeile ka gona gona mo stationeng se sa go theletša batho kansela le tlantshwarela ke nore le no nginela diatlametseng kudu ka ge e le gore a kry bjalo nako tše dingwe ngwana a phoša dirwa ga a bolawe ganape a no ba bethiwa ka thoka e fela ga re feleletše kudu ka ge e le gore lebele le tloga le bontšha polelong ya lena
1: but karabo e re ke bontšha gore competition ya rena e e direlwa di-institution tše di leng ka gare ya Capricorn District e ka ba lepelleng kumbi blueback molemole polokwane e ra gore Capricorn District e direla batho ba ona either o Gauteng mara o tlo hapeletsa o kgetha institution ye e le re wela ka fase ya Capricorn
0: di
1: tlo re molaetsa o re le fangona
0: aga
1: ka o riale re ke no tsa sebaka sa e ke re le boa motsotso o le re fileng gona
0: go tloga go le boga rena ge le kgonne go kana pile latla ka ke no gore na la re phalalela la nete fatsa ga botse gore ba theletse ba radio tef gape fa ba ile gore ba ka gara ga selete sa Capricorn mana pile ba akwa ba kushisha taba tse ka moka guruka ge re tshedimusho ke ile gore tloga e tlokega tshedimusho ntse re ye ba thotse tshedimusho ke ile gore go yanyakega gore motho a tsebe gore na o dira jwa motheletse radio tef metsotsi ke le se metharobele gona re tswela iring ya bolo se metere na pile re gomela gona fa ma ile gore go ka gore ya lo rena pile re tlo ba re gatela pele gona mo station and se sa go theletse batho sa radio tef bile ga per feleletsa lena le maile gore tlhobele ditšhana fa le bontate magolwane gona mo station se fela ke dire ka tselae o bontšhaga le go kwagala ga botse gore taba tša rena re di gometse gona fatlhobe
4: lenaneo le o le tlišeditšwe ka thekgo go tšwa go Capricorn District Municipality ka tšhomišano le Santam ge re ela shedi re ka fediša mathata a go tlholega ga masetlapelo mo go sa tlhokegego ditiragalo tša masetlapelo ke maikarabelo a rena ka moka dula o phafogile thibela masetlapelo Capricorn District Municipality re shuma le sechaba.
5: O thilje karabo mathapo irinje tharo ka tatela.
6: A ke a ne le nya gore go fele ka nna mara ngeke.
5: Go a ri tsheng. Tseng sa rena sa Radio Tef 103.8.
7: Hi, my name is Tobozo Siluma. O thile DJ karabo mathapo go Radio Tef.

Ke phiri ya mmakakola dibata, ya a feta bošego manamane a timela. Ke phiri ya monola morwa mantopele, re bakone ba ntšhi dikgolo, re boa sepitsi se rweleng ka ta kgomo se etela mogodu mokgole ba bana ba šiko ba nape. Re bana ba kgoši ba mogalakane a mmalekwametse a pholo e kgolo hutama, re ba pholo lehumo le legolo matshwara, e ba rego mohlankana ga a sena wa bo mogolo o jela maumo nageng. Re bana ba kgoši ba bomakgathankgane e moswana mogale e ba rego kgoši o gatile na re mosela na re ya šitaka.